baba bahiki yowe melewa mupulo van hiku. Ipachero washed hand. Nimachipo hiya na hiya na lapo ya musamiki. Ya profisi ya vazambezi ya. Owe reavu nilapo soko pela.

Muhiko hewa wi nere muhiko hiwewa wi mwaruwi so phajwa so rad msamiki viraka na phono khala va mohani hiva amwe prova kandi wa wi hiva ni vhulwe li bora thana mo hadza wo shelo lokulu ku sa mishelo sa wo shelo ni jina wo pa wo ni khala va moha wi mita ku sele jere sele mo ni ha loko ka mo bora thana ra sa wo shelo so phajwa sele pa yo msamiki ni lapso khopela sa hella ra mujule Varera wara ya wiyanyo likanyeo yoho wana wela puya musambiki wa.

0: eti wasin thamwe nagina.
1: Yararu yawo mivakini koro koro wa.
0: Iwara thanusa woshelo saru sopajwa sailapu ya msa mikini lapu sa kupina nilichole yeku ya nasin thamwe na hamaputu. Icharafu sa provise vizambeze nilichole yelo mwe thanu ni mitala kumini mikira kubitanu mupuro vanihikuna. Ambali mbali Tadu bithala ma kumara ruigano so kabeli koron bangu. Anna moha sa wojelo, mshelo sa wojelo tu journal da manya. Anna raruso paja sa ilapu yamisa mikini lapu so kupere nalucholo ya e... Kunya. Charefu sa provise bezamize nalucholo tuye kunya nita pula siho nalucholo ya lama. Nipa kanyo ma iwara tanu na ramtala kumini mikina kumitaru. Chipo hiyana hiyana ni gano di hitongwe o vinya baba baka wino Kero vinya baba le ni monrahu Kaka yangu wakita jimsada Kako mandante tano la nyali Muruko ya merera nunahalo kumane wareke nako Narniku niki nako Familia yangu ikini itaji Orwa tihi ha Julisha Mali Na hira vamburu achokina ko Loche likina ko So tsene sirisela po ya musambi kuona we hivo tene nonna Kuminambili hadisa kuminambili Ni hira pa hiyo ya iloche lo Ni mburu kwa rupa vo Ako mandandi Tano lanya ni karva muhani elzeo salakil Luko emerere ro Ware kinakwa ya Enravo, bundia washelo papa.

0: tu amor.
1: Wewe onera ngo machoni huo. Eh, mokelevelele mano idu, kakwela wone chule ninkela mathapa nimu. Yo kenle mwani?
2: Mkinola. Awa vinya ke hakumbe.
3: Eh, tehani amnera ngana idu. Wa ka bo mirafo. Ko le le kina hela ka muyonya mu.
1: Eh, pari pari.
3: Kine re pari parai. Makhale lo awape ni soja saphama ina mu sihani bwa.
1: Eh, ko ho thamalani munna. Tuwe amara ka rupala na vetho a khalano anamani owani vakinoko kana khola we ka vhaka soja saphama kina thumela ikumi nto ko hiwa we nyuano munape so seva saphama na vechumuna helanyu mo hinna wala melasha
3: okweya soja saka okweya wape na ve osiva niano kisivela we chana soja so seva sivasha kinape iho pasauma na rikiti.
1: Ah, hey. So kala sei hwa yo kweya miki na ngwero thoma
3: oreri kumi na vetamosi o tena kala muja
1: na vetho ape ya phama ko ntaki husiheni wape ya munna
3: kena mo husi hai achu o tena pano ya phama kena chaka o ya phama muna mana mahikuba ya muichile
1: yo vire sumani.
3: Edu, ruhe paratemo ha, ekwe matapa ayopasa woma, nimbahe mmira vola aje. Waje remo, akusetu hava hama arie na mohana anawe.
4: Bureli hopasa woma nari ikiti, ipiriti, itaparapwa samwanaku, ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: wa ka o mmiravo ko le le ke na hela ka mo yo nya mo
1: e pari pari
0: ke ne re pari parai makhalelo a wa ape a ni soja sa phama ina mo hutsi haniwa
1: e go hotha malane munna tui amara ka rupala na fetho a khalano ana mani o wane ba tla go kana khola we ka ba ka soja sa phama ke na thumela ikumi nto go hiwa we nywano Muna pia soo siva sa pama. Na vichu muna hela nyumo, hina wala melasha.
0: Okweya. Soja saka okweya wapea na vi osiva. Miano, kisivela wicha na soja soo siva sivasha. Kinapea iyo pasa uma na rikiti.
1: Ahe, so kala se iyo hayo okweya, miki na mwero thuma.
0: Oreri he kumi, na vitomo suo tena akala muja.
1: Na vito wapea pama. Ko nka ke husi heni wape ya munna
0: ke na mo husi hai achu o tena panel ya phama ke no tsaka o ya phama muna mana mahikuma ya muichile
1: yo vire sumani
0: edu ruhe para temo ha e kwe mathapa a iho pasa woma ni mba he mira vola ache wa che remo akusethwa ba ha mwari ena mo hana anawe
2: bureri ho pasa woma nari ikiti Piriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureje leni. Osidelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: ole ni watemu nokala ligado edo ilenga ko bridge ya governo vina ko katukula ko bridge le bukodu labane leso bukano umwana bae so devolver we wa munya no presse du carrière governo no dafuna ade ati dele numba o presse kasa para we então io vina nazo mbe vina ndiza weni
1: nyo muvai wa ko bridge
0: mio nada
1: male bia majangara
0: si atek dale bia fili woroma mio dale bia wene maji kada porovaro si
1: yake jino mutagia
0: e pa muvir le ma processu ya ba kadizui le wene kadizui so di delay wa di pose ya dinero yo malo budua si
1: baito mio du tamarini nyo rume la utagia du padwele ni romana nsaka ni mwalenyu kuno gonyani mpaka pebani mpaka ofanywa makata miovi na aba osumelwa nota manan venge ofugula murmenyu ologeso sabwa eso ningeso mutu di mutu lo mvuru na batakulu podi basuzamo eso dupadwele
0: muito obrigado mas e conselho ya funoti ya mio dafune pelmenze mutu di mutu oli mawani aode o evitare ninga pene pividi paduele. Sim. Aode evitare pene pividi paduele.
1: Baito. Não tá mal.
0: Muito obrigado.
1: Aname wa Radio Mozambique inga mwavuru wanela iyo makanaba. Makani ufanyela wene osu uzamo. Vinji di paduele. Nona ni iwa oromana ovalanyua wa mae mvuziwe mpaka otota zimpaduele muzombotu nona nye vina disuzamo na makanaba nyo vina oli mawani mvuruanaga dinjeze la wila muusuzamo odhele na makanaba kumokuno musika wogonyani mkarungu tude ne mkwinyo mwana mwyoje mwurume la nanzana na Belton Kasimu yutiani
2: Zidipaduwele. Notagia zidipaduwele na wakala waka. Kwa mwaza nilo chinja. Zidipaduwele. Mabasa Arabi Mozambique.

Mweru buno wa Agosto makamaka la bono maria na mweru buno mpaka balabu matana ni moda a mweru ondoli wa September. Iyo tamala gavo pita na mewa na acho kuchila mdima negi yoda buno makamaka dhifuno padua na dhimpadua vimpuno mzambezi ya namparo bunedi ya thamalonda. Ani vibara bagia ya wila avothe olagia dhawa dhinko sani labo labo olagia gathina zambezia musiko mundimua. Iyo nodha na makani mei nagua musumana ni endoli. Nona ni ngoma dha ene nupaganyagani mwali na Domingos Alberto na Rafa Bristo Rafeba mubi wani umakani ni dabuno waje unamakani di Lorenzo Monish onda namparo nedi ya thamaronda provincia ya Zambezia. Notamala.

0: tu amor.
1: We, one rango machoni wo.
2: Ee, mokelevelele mano edu, kakwela wone chule ninkela matapa ni mu. Yo kenle mwani.
1: Kino wala, awa, vinyo kihakumbe.
0: Tehe niyo mneranga na edu. Waka wo miravo, kolele hekina hela akamu yoja mu.
2: Pari pari.
0: Kinere pari parai, makalelo awapea ni soja sapama, inamu usihani wa.
2: Ee, kohota malani muna. Tuwe amara ka rupala na vetho a khalano anamani owani vakona ku kana khola we ka vhaka solya sa phama kina thumela ikumi nto ko hiwa we nyuano muna pe so seva sa phama na vechu muna hela nyumo hinna wala melasha
0: okhweya solya saka okhweya wape na ve o seva miano kisivela we chana solya so seva sivasha kina pe iho pasauma na rikiti.
2: Ah, hey. So kala say hwa yo kweya meke na nwero thuma
0: o reri he kumi na ve thomosi o tena kala muja
2: na ve thwa phe a phama ko ntaki husiheni wa phe a munna
0: ke na mo husi hai a chu o tena phano ya phama ke no tsaka o nya phama muna mana mahiku ba muichile
2: yo vire sumani.
0: Edu, ruhe para temoha, ekwe matapa ayo pasa woma, nimbahe mmira vola ache. Wache remo, akusetu hava hamariye na mohana anawe.
3: Bureli ho pasa woma nari ikiti, ipiriti, itapara kwa samwanaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: tu amor.
1: We, one rang wo machoni wo.
2: Ee, mokelevele le mano e du. Ka khula wone tshile neng khela mathapa ne mu. Yo ken le mwani.
1: Kinola. Aw, vinya ke ha kuve.
3: Te hani yo mlerang na edu. Wa ka bom mirafo. Ko le le ke na hela ka mu yo nyam.
2: E pare pare.
3: Kinere pare pare ai. Makhalelo awape ni soldier sa phama ina mu si hani bwa.
2: Ee,

0: Bohotha malane munna tuwe amara ka rupala na vetho a khalano anamani owani bakunoku kana khola we ka vhaka solya sapama kana thumela ikumi nto ko hiwa we nyuano munna pe so seva sapama na vechumna helanyu mo hinna wala melasha
1: okweya solya saka okweya wape ya na ve osiva miano kisivela we chana solya so seva sivasha kinapea iho pasauma na rikiti.
0: Ahe, so kala sei hwayo kweya, miki na mwero thuma.
1: Oreri hekumi, na vetomosi otena kala muja.
0: Na veto wape ya pama, ko ntaki husi heni wape ya muna.
1: Kena mo husi hai, achu otena pano ya pama. Kino chaka o ya pama, muna mana mahikuma ya mwijile.
0: Yo vire sumani.
1: Edu, ruhe para temoha, ekwe matapa ayopa sawuma, nimbahe mira vola aje. Waje remo, akusetu hava hamarie na mohana anawe.
2: Bureli hopa sawuma nari ikiti, ipiriti, itaparpo samwanaku, ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: tu amor.
1: We, one ra wo machoni wo.
2: Ee, mokelebele le mano e du, ka khola wone tshwile neng khela mathapa ne mu. Yo ken le mwani.
1: Kinola. A wa vinya ke ha kumbe.
0: Eh, ne ya mna ranga ne du. Wa ka o miravo. Ko le le ke na hela ka mu yo jam.
1: Eh, pare pare.
0: Kinere pare pare ai. Makhalelo a wape ni soja sa phama ina mu si haniwa.
2: Ee, go hotha malane munna. Tui amara ka rupala. Na fetho a khalano ana mani o wane. Ba kana ko kana khola we ka ba ka soja sa phama kana thumela ikumi. Nto ko hiwa we nyuano. Munna pe so se va sa phama. Na ve chumuna helanyi mo hinna wala melasha.
0: Okhweya. Soja saka okhweya wape ya. Na ve osiva. Miano kisivela wicha na soja so siva sivasha. Kinape ya iho pasauma na rikiti.
2: Ahe, so kala se iho ayo kweya, miki na mwero thuma.
0: Oreri he kumi, na ve tomosu o tena kala muja.
2: Na ve to wape ya pama, ko ntaki husi heni wape ya muna.
0: Kena mo husi hai, achu o tena pano ya pama. Kino chaka o ya pama, muna mana mahikuwa ya mwichile.
2: Yo vire sumani.
0: Edu, ruhe para temoha. Ekwe matapa ayo pasa woma. Nimbahe mira vola ache. Waje remo. Akusetu hava hama arie na mohana anawe.
3: Mureli ho pasa woma nari ikiti. Ipiriti itapara pasa mwanaku. Ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

zinango ndi mulu munaphiwa nyama ninga za ng'ombe, mbuzi, mabira za dziku iya John. Mbalangana thangwe yodzusisa na phatisi yobasa. Mphangwa zalongwa na ngadamu wankulu wa mabasa a mfuma mbalongwa tete mbuye Luis Bongis adathonya kuti pa ndzidzi ubodzene mbuto zinango zikunong'ono za basa. Izi ndi zombo ziri kuyenda mpaka pa makumashano na pitatu pa dzana pa piri pansene pidalongoswa. Na khundi nango akafuna kuti apendi. Iwo alikuona kuti pyabwerera nduli pang'ono, alembera kubwerera nduli pang'ono mpaka makumatatu na pisere na khumi na pifemba pa dzana. Ali akuteta na tsakana mabasa aungumi akukhulupirira kuti anati apitiriz mbapitirana mchibverana na ali akuteta na madziko anango maindikano tera kuti aonesese mwadidi mwene thangwi za nthenda zili zakuthapulisana mule migano. Iyi ndi basa ibodzi inaphatwa pa ntsiku na ntsiku tera kuti kusaka njira za mwankhasa kubweza nduli pang'ono pontho na kuchimikambo mbuto zakutsetsatsetsa mabasa kuona pikulupikulu mbuto zile zinanumphwa na anthu anabuka na anango anapita bwalo mwene dziko athi Mosambike. Ndi njira zakusaka kubweza nduli pang'ono nthenda zili zakuthapulisana ninga utenda wanyakwenda aninga utenda wanyoka zakwenda kolera, mfutete, mpox, ebola na nthenda zinango. Mphangwa zenezo zalongwa na mkadamu wankulu wa mabasa kutsalakana nthenda zakusiyanasana mbwalo mwatete mbuye Americo Xavier ndi adalonga kuti maseze kuti pyonsene pikudimphwa ninga lomwe kufunika bwenye mbuto ache ya basa ili masuso tera kuti bwezi nduli mabasa anewo a nyatwa za nthenda zakusiyanasiyana. Zinango zimfano zateta visera razo kuti anati atoma mabasa mpaka pa nthanda yakumalisana chaka chino nthanda ya mainza mabasa kusasanya na kusasanyira misewu yakusiyanasiyana mbikhala ili misewu donanyera na thangwe yakudzala na madzi mbwenye kulonga misewu mikulu ya mbwalo mwa provinsi ndi misewu ya Xtima Mpende, tsindi ya distritu ya Magwe, Magwe tsindi Mukumbura mpaka Ben Fingo parenizana na madistritu a Xifundi na Maravia. Kulingana na mkulu wa tsakana mabasa a miseu ane na alonga kuti mbuto za basa mabasa ane anati amali ntsiku anati atonda mabasa mukira pa ntsiku makumatatu tora kuti asasanyire pyonsene pinafunika iwo mabasa ane atome ninga lomwe kufunika. Mbuya Victor Michael alonga kuti misewu inango iyi inati dzayikhwisa katraya mbwenye nango inati dzasasanyuli pontho. Victor Michael adziwisa kuti mabasa anewo a misewu inewo munati mudzabvungira kobiri ya kupringana mamiliyons khumi na maxanu a mametikas. Zakumalisa zateta vesera radio zikulonga kuti msamasenzekero mbuto ibodzi tikulonga kuti thando inachita masenzekero akusiyanasiyana pachisa cha Mphendi apa basa rikuphatwa toera kuti adzagumanye masenzekero akusiyanasiyana pa tsindi ya madistritu a Magwe na Tete. Ndi thando idamangwa na utongi khundikhundi kwa ale anatsalakana udidi wakusiyanasiyana bukira mbwalo mwa Tete mbwenye thando ineyi yazimulwa pa chaka chidamala udidi wakusakuphedzera u

0: poro kai
1: nkhabe
0: ilibe kuzongeka
1: mungebusa
0: kuchasika poro yoyo kuchasika inabwera pomwe ngati
1: payino
0: tikachosalini dokuti nitinta nanda
1: nkhabe
0: yamwala yakaichosa likadindibira kuti papeli na poro izongeke nawo itsuki munthu ngone tsuka na madzi ichene pomwe kalengati yachoka tsampano
1: mafala a Rafiki Jambo mbodzi mwanya koma foto ambiri amuno ntete kulonga tu chituku kuchidoneka kumichini ya nzeru chidagwesa ntebwe mabasa kukoma foto muno provincia ya Tete. Kubulukira muno ntete ndine Inoki Konselyo masikwa didi.
2: Masikwa didi Inoki Konselyo kuna kutala na motu lekane tichemene nzatu Miguel da Pessoa na mpangwa za masinzekero a basketball masinzekero wa manja. Miguel.
3: Misoka ya kukwana kumi na ubozi ya akazi ina ya andu atunga ndiyo inati ikwanisa kutimbana kusekerera kufundiswa kuchilango chaka chanzindo ndo wakilimani muno mprovinsia ya Zambezi ya siwani kutite nebano ndipiaka makumaseri na pinai zineze mpangwa za mwazo kule Radu Mosambiki na nkadamu zindikizi wa kulanganira udiri pa chiverano pa msoko na sekala mapika akumenyo na manja muno mprovinsia Zambezi ya Albertina Kaitanu pangiza kundinango kuti pinafuneo pinibale ngulungandira udidi wa masinzekero awa mbakala a basketball pina mbasa natachitwe langanira anango wanya kuzuisa masinzekero bulikina kudamakura na guru muno provincia
4: asociação já tem todas as condições disponíveis para o arranque do nosso torneio alusivo ao dia da cidade o torneio 21 de agosto
3: apa Albertina Kaitano alikulonga pangiza kuti iwo ali rede kuti rede unungefuno zizi tutakulonga nida udiri wa masinzekero tangwi ya kusikirirwa kwa kufungiso kuchaka chinangu chibozi cha nzinda wa kilimani terepano kufungiso piaka maku maseri na pinai pia nzinda wa kilimani misoka inatikali na antupine pale ndiyo ilikupangiza kuti ya mala pakika tiwana kupangiza kulianya kufundisa masinzekero ampira kumanyana manja pelu basketball iyo anati ya kwa nisi nipano kuchita pionsene tiwana kufundisa akara kukumiro kakamwe
5: não estamos a entrar para esta competição para ganhar vamos entrar para as outras competições para ganhar
3: apa iyo alikulonga pangiza kuti if tingapita tinipano tapita pa masinzekero awa tuna kuwina anango anaoneka tingapita tuna kuwina pinafundisa kupangiza zuwisi wadidi kakamwe kundi ya mapika mbakala ampira kumanyana manja muno mprovinsia ya Zambezi ya mapeto tava telepano angasi anasalakana misoka ya kusiyana-siyana muno mprovinsia iwo alonga pangiza kuti inde mphedidi kakambe inachitika tuna kupasa chitukuku kuli masinzekero ampira kumanyana manja muno mprovinsia ya Zambezi ya
5: e de louvar esse evento do dia 21 já faz muito tempo que a Zambezia não acolhe a modalidade de basquetebol nessa envergadura.
3: De momento, ipi mpedidi kakamu pena chitika. Nakuti, mpedidi pepitrizi nkati mwa ino provincia, pedo pano panzido kilimani, tuwela kupasa ntaba, kuli ale na kufunisa masinzekero, a mpira kumunye na manja, nakuti piaka pinzidi ndulumu, ne pikoneka nkabe, pikoneka chichitipano ipi. Pinebire, mpedidi, telepano tiri hando kufansa kakamwe, makamaka kupangiza kuti nzeruzinez ndizi sofri kutupitirize mkati mwainu provincia penu panu panzindo wa kilimani. Awa ndi mapika anatoneke ulikina nsiku ya mungu anapalachapa mpaka nsiku mbakuwa ina zitatu ndihande inu ya malimwe ulikina panu panzindo wa kilimani pionsene tangwe kufungisa kuchaka chinango cha nzindo wa kilimani. Ulikina kilimani Miguel da Pessoa.
2: Ande Miguel da Pessoa lero ndi bera lipo pwando mangwana tiri pabodzi mbwalo mwa Zambezi yetro kuti tiswe pabodzi magogodo a Zambezi lekati chemere nzathu Luis da Vashuna zakumalisa pontu zinonga thangu ya masenzekero kuli ana mashkola inyambane 2026 tatu
6: anya kuchita masinzekero akukwana zana na maku matatu ndi huwa nate bulukiri pa masinzekero anafuna oneka makala chikumi na chitandatu makala afunzi mprovinsia nyambani makauno achimuna na achikazi mkulongera anakita masinzekero anafuna bulukira pa masinzekero

0: mphangwa mchigwagwa na nzatha ku Maputo tikamala tibve pidachitika madziko onsene apantsi alipo ali pantokodzi. Halo,
1: halo,
0: masiku adidi mbuya.
1: Bonoti
0: mwadokerwa tani?
1: Kadokera kane mbwembo.
0: Dzina ndi mwana?
1: Dzina ndine Ronaldo Fred Kwetano.
0: Ronaldo?
1: Ronaldo Alfredo Kwetano.
0: Mbuya Kwetano, muli kubva radio bukera kupi?
1: Provincia Tete Mwatizi.
0: Oh, muli Mwatizi mbwalo Mwatete?
1: Tete.
0: Takomerwa chedza nei mwa Mwatizi. Mwadakirwa tani pa Mwatizi?
1: Ah, kuno ti bwino. Kuyonesa nata.
0: Ngabu chikunensa nata, eh?
1: Sí, sí.
0: Aha, ife lero muno tili mphwando mbuya.
1: Muli mphwando le?
0: Ya, tili mphwando, tili mfesta.
1: Okay.
0: Bera lero tili mphwando. Aha.
1: Lero bera lero mphwando, tili mphwando lero bera.
0: Ya. Tipangende pangono mwadokero mwadidi uku tufuna kuti muli pa nyumba pa basa?
1: Ndi pa basa.
0: Muli pa basa?
1: Sisi.
0: Muli kupatira pa chibabe?
1: Ndi kupatira Mwatizi muno lado chitatu.
0: Muna kotoka lero mangwana?
1: Mangwana jesi ni sigurasa GFS.
0: Ndi mwa GFS.
1: G4S.
0: G4S, ndi mwene. Segurance na nguwe didi maningi ne. G4S. Mwapita kala maningi mputune ya basa, padangu mwapita chinchino?
1: Hala kila kale kala ujira chama goli 10 na 8.
0: Piaka 10 na 8?
1: Sisi,
0: 14. 14 ano di servisu mbuya noe kashwada, muna piaka maningi, eh? Muna piaka mwenye mbwenye kwache, lemezani basa. Lemezani basa. Ine mwenye nashamwalanga nangu so Braga mwa G4S, ndi shamwalanga. Ndi nashamwala maninga na pata basa mwa G4S, nibano.
1: Hai.
0: Nashamwala maninga na pata basa mwa G4S.
1: Ya, narazao kiki poto nangu na kwa ziwa, tangwa chanangu kupata basa Kumina, nangwa lifasha, kristo nangwa tukakutuwa, nangwa lukurofisidade, nangwa Mwatizi munu.
0: Anenda shamwalanga munu mbera munu.
1: Bera, ok.
0: Perekani mwenye kiru mbuya kuna bali na shamwale?
1: Ya, mbena pereka kulimba kuna kakangu inasi ya fachi nchenga. Kuna wanangu Alfredo Ronaldo Kwetano. Kuna Graciela Ronaldo, Segredo Ronaldo, kuna Lucia Ronaldo, kuna Lidia Ronaldo. Na kuna kuleke na mbea kuna mewangu kwa nibala mbapeseka kumutahara, kuzona Sinjali, Ana Vitori. Na bali wangu na mbea Osvaldo Alfredo, Celestino Alfredo. Na Angel Fredo, na Zunia Drambe Fatima, my dream Dominga, Unia Dalit, the Mazago Sena, Akunia Dunchenga, the President of Angonia, in the Colega Rambe Ambassador, Majiricao, Kuna Pasopani, Kuna Costa, Kuna Nasho, kuna Makamelo, kuna Grinao, kuna Shodano João Passo, kuna Landizio.
0: Basi, mbuya Ronaldo Alfredo Kwetano, Bukira Mwatizi, takuta.
1: Sasa, tinda mwendiki kwa kumia muzika wa kampira.
0: Muziko kampira.
1: Sisi.
0: Muziko kampira wachubuno.
1: Wacho wanofu dembe tsana pai kuti Mulungu alenga wanthu, alenga nyoka.